kolo anya de lota ifa buna welu mbido ge weli ni njedebe ifa buna gade na yi ka yi welo kugwe na nchekube okugwe na nchekube ga zo anyi